0: aku bau limu duki od lo nyo paspik.
1: Wan lim loving radio janta ti bod wan lim kakan janto nyame speak kan ti jepe. Be prepared. Get your sushi me don't you get loving radio od lo nyo paspik. Hello.
2: Speak for man.

0: wa waju ni bon ma pedik wantika waju bon la tedar
1: yena do wero ken kurti mara ya de dama ken diga ka fen yi cho ken ni na na ra ti cho mu mu ke ker mu abi nu fu ko ana be ro pere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man bon la tedar
2: mon ye ti ga ke lo ka ken lo tar ma do re di ko ku pale mon ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wan ku me mo wero ku be re ne Torong pia koga koga mana agen ota mir lonyo koge kirna chap county pian mon gegen pete angera nga mate yakke
0: wo mining ngich ki kaluang i rum malamal manu te hame te dero we ho bedi pira buru ya bungwan ton me a bit speak fama bon ma pekik wana yo te hame te dero i winwa winya i pidi yankia nye

0: Kare la jodio foye ma tekto twal la chuma migi e kama ko ken man unité yu diko ngeni dano ma pool ma pat mano na nego cher lega ma chel agulak ka don guddugo giti pajo ket ma kare du chulen radio ching chabet ki ching chabet ket man chawa dek me o kri kum chawa bech ket ma wangew kwere ano watiki yup ma per tekto twal ye keni kwan be an wangew ma be to twal lok me ponye akubiri chawni lewu mega ma chali Uganda kadong impe kwano nyupe we ko latien ma mego chergan kwan chamo kane no dogola ne chero dugu dinga ko jemo pool mano dong jenge kom kwan we uluto in ka chel ke latien ma mege beru ke gumu we ko jemo pool gang ma mego agiberu ke gumu nan ne dok bene in ma chala nyoro ka yini chul latien ma mege gan kwan ker ka impe kwano a pilu wi ma tek to 12 jemi mogo tetani dano bene luor ke wa gang wa a kagang eniba lo tena eni ku pano ma pebe ni chare no dano tiki wore paja ba megu eneni yini ramu chaku timne ku beri chane lo tena ti pajo nani ko to wa ko tena ma megi u beri gang kwa nia boni studio yu deko machalo kitman lan radio wa be charo wa nano lok ma pere tak to 12 o ngiu ma bene polkara etam me adek eneni no wan watiki genne lo tena ma megwa ge charka temu peñma geke amono metia ko mara an eneni ene yati gen ma pere tak to 12 ma wan wubi charka nana yu deko ene o mirni o lo wachi nan kon lo tena ma megwa ma git giti gan kwane mono gendung giti ma ki yubu ma be ma ko ru peñma geke ma tika bino peñma yu neb ma tika bino kidong bene kere jemo kene ma giti ro ma peñ chaka ke P6 me du kere peñ o nyo chaka ke sine tire me du kere peñ jo ene weng bene gino ki tika temu peñma karro e klas mu kane yope chaka waki pajo kibot in machal de nyuru ini yope yobo la tien ma megi ma chwal gan kwa ne ning kidong ini tiga yop ni ning mena ne jemi weng ma mite la tieno beru kwere gan kwan bene gitike yop ma megi la tien pira kane be tike yop ma mege me ko rupen studio watiki la dit Alfred Alutua anti studio barakaini ene jo mao jo ma chwin to 12 ma koni gen gibi cher mi bot wa lok bene ma bejo to 12 e matut ki dong bene koni gibi ro kamio tam bene bot wan ma chali nyal ngo ma mir wan watim bene no tino ma mego bene a go bere meno gen go jop ke jami wang no tima met studio bene watiki la poin mano en bene bi bere ka chel ka doye kaine e kit me kar du ci ngio la di tinga no ti ye kaine en bene koni bo bi cher ko win lok ma mege dong ye wa ko to mok bot ci ni jwan gi tie ni wakko gen oloto go gumoto wakini mokne joane ana wajene giti studio da tinga we chakke botien foi to 12 chuma migi a jeli studio
1: foi to 12 boni
0: ana foi bene
1: bini ana matien nge chabiet dong due dong map da bongwen
0: into a de ba bongwen yes yeah
1: tin chabiet na git ana foi to 12 jole way radio bini ana matien a jole la win radio a foi to wing
0: a foi to 12 mono la dit tinka eno empty studio o mo tima mege we ko to bene o mo tie pa le tua
1: dan tie mo ko tie dal ni registering o tie
0: ne wa a bo tie lu ko jinjo ne jo mo tie studio
1: e cha ke re pe a foi body
0: a foi to 12
1: foi biro ka ko nyo door 1 e programatin ya yom ni tiki duan mali ma watika ujati ya ka men wa siu and foi la rema tinka ma beti ke duwa ki ma kuri tuti wa yu abiyo ni tika bino la wetu wa mkene
0: la di jume yo
1: ya tin ni rama leng ma wa bino kanena lo kufonye chapit mukaro anko mbiru pe barange joke yu beru tie pi doktij mano di wate ya rakam kene so na foi dana wengi mati ujati chaman uberu te iru uwenye program mati kini ya mati
0: ana
1: foi
0: ana foi tu tuan na njudio mono enaje uwele mamegwa magiti studio kitma iwinyo anawaju kere akoni bene kaladit jumeo abidonyo wabi weku en bene moro tie mamega en bitu o studio barra kaini kitma awaju kere la njudio yu diku eni wamiata wanayantu tuan kitma no yopati kwere iruwa malamal an wangewne ikit me fonye duju weng roma roma kono ini tie gulu city kaini tie gulu district tie ikumalume Uganda nyo tie Uganda kwa weng lok me fonye silavas eni weng roma roma an yupene weng bene no tie kidogo kuwere mapat pat manomete chi laponye kitbala chamo ken abicha kona tie kibot ladit lutua wek oloto uwin kibot in waneno i timetable pa yunep ni anadong tiu di tutual udong akar moma tidige ken wekoloto lutena maka megwa gudong e class mono dong mecho peny peny magiki peny ma yuneb lutena ma megwa magen gucho wana pitimu peny pisini ya fo kenge chot ma bipore kwara ene lutena ma megwa magucho wana pitimu peny pe PLE mono pene no gen gipore kadung bigi koneke lutena magucho wana pitimu peny mono pe senior 6 yope tini ning ketma iniberuka anane kwer machalo pony madit jamine tini ning ketmano itika nane kwere ineno mambege itamune jamine tinwange kumalo melo Uganda kitong gulu penye bitimini ning ketma yope netike wot kwere
1: For your body. Mecha kwa nemba fupa gamu lokini boni wifonye tiyo nywa nao. Katiki le bani. Ni widaro kuba, wifonye tiyo nywa nao. Kanu fonye ube dara ma warde kung kung kung. Kono peto wa ngolo guri. Ding makanyi tip ding maro kar saiso piene lok matika wire yamu lok matika wire idok ngata po gan kwan lok matika wire idok ngata pinge kan gan kwan tiye lok matika wire idok ngarde gan kwan lok matika wire idok ngaro mi konyi dong but football wani ang ni funi ne tip tien pik pianga kan wangi yo mabe ni funi ne tip latin money mape moko tamme pierre kenene we would decide well pilatien anone
2: yeah
1: but pierre mo watamme fo lete pe one jor wo kwano ne one jor madoni ci watamme mok tamwa machal jon anone ci do tamme moko ni tika di ngat mape ngey kome mumi ke konye
2: mumi
1: sine pa dans a point tika di ngat mape ngey kome mumi ke konye tika wa amala wa chaungi ni fo ni ne tipe latin mape to ya moko tamme tipe latin mumi kony moko tam tipe la team mumi nena nyimo bet ma be tipe la team ma futi kar ma light ma low one ya da kale mono ki mi tipe chuar beta ci an abi ko to ke la team be p1
2: ya
1: eh ma chuar beta gere pe parce que ya da no mi be camera be ni ka iri lo bi ku a na do bi la chen da ko le si ko ngi da win ina we ma bu politique ka me by the way so ka wa me ka me so te wan joti moko tam mi fodi chawali we do ni kam ro me ne mi ko lo bodi
2: watika
1: moko pia ngagi poti moko ni piti lo ka ngo moko ni be ko ni ngata ni
0: so te lo ni ni tika wa ni moko ma kitika kati ko ro mi ro bet moko ma bi konyo generation matika bi ma no di ripedi ko ge
1: ke ko me ma pedi ko ge mi ku ma ka wati wa ni wa ni ngaka kira da yo ti yo peke lo ka pe in a normal way mi ki yo ni mi ti bo pe ni ko talk about it but before po lo ge a mi ka kill kon what is on the ground now ya ka cha mo me ka lo ka cha pa ti argela ti ba cha ka ne lo mi ma ke cha bi mo utum la wo ba ne
0: yes
1: wa na be ka war schools kamati ye schools wing wo wor itam ni ni dong wo wor kere yo kere yo school a chela chel pa ke chel Pro kwa ni na pare kan and the district kamati ene tabi ma chel wa team game lole monitoring of schools opening of town school wing wa wore petit mo dom school pa gabe de pe mana bere gulu district primary secondary beach ki don private wo wore schools ene wing wanene kera school dikere tabi ma rio ene ni wachira kwano nyik dano
0: Edcam
1: matich cool kachira chel school wing batimo wing pemo do ngi chel so in 10 days wa wu school kirio waneno kita gang kwantikere waneno kita gay kwantikere ma biol gina waneno borwane pebo gina ti umoro pebo gina ti amoro pebo gina ti ilamo pebo gina ti pade agago kidgum pebo gina ti gedi gul city kan that is the same setup the same people dana wa from wen mi yo gwe ti loka foda shen so boni gin mati kuja papata tie pere kusha ma logne juwa pe marfo nye igi yum madong pelare
0: ingo hama tika teme
1: igi yum comme nous me comment mais non quand il donne mais bête papa il veut chier mais il dop but à chaque lundi mon côté mani quand il a mon copain n'a pas payé gimau mon égoïn mais non quand il mon copain n'a pas payé mon égoïn mon égoïn et on va tout me donner ma carotte choque et quand il mon copain qui donc Mario
0: yes
1: por jo igi yumi pegi oi gangwan
0: pebe gengi o keta gangwan te kwere
1: pegi oi gangwan
3: pegi analyze
1: ai latina tie nyu pe pe oi gangwan
0: pebe tamu
1: pebe tamu ni mo gangwan mo tie mo mege gwok be ma be ma lo ke chavali askaris pe schools 90% pa schools pe ke askare ma ne no be be pa gangwan ma gwoho investment pagamente pere pere pite lok ni kër më gwa ko gipe lutëru matëru cham ki lutëru ka chil ki lufonye pere pjene kër më gwa ko gipe
3: na jwe ping
1: bat gamme te wajini lutëru në cheme school lone school feeding policy matë policy bat dit pa gamme te bat dit ma kitika promoting e level mo keken kiti lok ki lo nywal ti lok ki lo nyoro ti lok ki dama par pat mi yubu cham ki lutëru school.
0: Now la det le toi kawa dugu ci wa med en ke kama ine giriene ki don bene ko na bedwa ko wi anget mena i waja pilimo ma papa me ber kalimne ko ne bene bi wa ko wan wa ngi ho e cha biet ma chel me ko wa wel le teno e gan ko ando tini ning ki don bene ne al chama ur ber ka kwan wi dan ka chela chel ko ne wobi du kany wa kwan kon kwan ma chek tutal ma chat wel wa dugu cha ko ke kenya
4: Tweet, vum vum vum.
5: Ah, ole boy, are you tore penny le?
4: Oh oh, money jam me karachan le. Kiri kebe, jodi jodi vum vum vum.
5: Yeah,
4: you know.
5: Kebe da hoti mutien marione. Ki kebe kiri from ina yebera loyo. Wano kudu me miyo micha pool but jam me geju tu kedwa. Geju tu kedi kebe, me kelo jam chalo. Utoha dwe dwe. Upik chabiti chabit. Millionaire yo, ichabit ichabit. Kile jemo kina bulata. I Airtel D Star achela bora bitch star a bitch star a dex star ario ash. I MTN D Star achela bora bitch star angwen star a bitch star angwen ash. Onyo limo I www.kbet.ug. Iteke jituko ni online. Kbet kriv room. Inebera loyo. Lumu chiketich kere. Gechituko beru pitara mohano karpiru a bitch. Gechituko meulaju pepeke yotkom.

0: Ankolo kagay ti ni wudma
1: ati wa ben dia
0: dal dwe winyu dwone chaw kenne ke gona chim no ti yub mi gen batin e wayne man ankolo kaga ati chere leno ke nga ga way wa kayen wudma tin ni bene a kabet kere speak top 20 pon karwan bed kilo we ka kanja way woma yen kere ga bed la tien palo ba bene per tek no mer lwa ko ngi yen sini
1: ati wa be
0: ye we ka ti ge chawane me jollo yen itu ce bot luak matika wunyi speak ko nga nga ma yene bedo
1: if ara ara foyo an yak lu an ko ka ala ala ba ala ken ni melu si si ala
0: eh si thiri chach
1: anyuang
0: eh meno ite la kwat madit ma kiloni kiloni Geoffrey Chant
1: yo
0: Now, Uncle Kaka and any mati ID, kere nying ma pat, doctor.
1: Nying ma pat, yeda.
0: And nying ma pat, ya mering.
1: No, no, Kaka yulam.
0: O Kaka yulam. O Kaka pajitikwe.
1: Pajo? Tikwe.
0: In a bed latin palaba. When you wait lega. Gen ma pere tek now itam netin ke bin lim wai speak FM kakany jui dan winyo ankolo kaka ngero mwane ko beti apenyo wini ankolo kaka mantin oke lewa ngoma nyeni speak
1: oke lewa nyeni
0: ma ke lwone ngon
1: atieke yom chwin
0: atieke yom chwin we ene ni gware ngomo wera choyo
1: we ene we ene choyo karma no Chiang si diu chiang bei lo mo na ya tam ne. Chiang chiang er wu ano ke kia na ki mo na me. Wei de ba ti yu bei la.
0: Wei ke chiang bei ke yu chun. Now pa jo ki kome ti kwe ne.
1: Pa ko ka. Ni chiang la han me.
0: Ya. I chun si de ga gan. Now uncle kaka again kid my kilo jemi manyen bot wine ni matini atike gen ma det ni men luak ma pol ge tika kor ne ge mero winyo ne we ko ma we kweni ko kore ka wa du chen chi wa be winyo ke bot luak ma no ge ti wa kanyo we pa uncle kaka manyen ene ni atike yom chin Wajeningo, kadong bene no fwenye ngwa ye. Pian man gin ma pierta.
1: Pian a pierta, no?
0: All right. Rakong wadong we manyen ma hake.

Pagin, kung mit kanwa chiku katipiu, kay mira wilo na wil mabul pikatons madung, kochi minamba, chera bira pichaboro, abora ria biro, aria biro chero, unyo inama chim chera bira pungwen angwen, apichila bira